ori do balẹ lemi omo ya buro iyan re mo mu asenju mo fi nki gbogbo awo omo e ka ro ejire jake jale igbogbo ile agbaye patapata pe aku jijire oko ijoba onisa eni kokan wa lese adele bare arina kore atajire fun gbogbo awon loja ni ojo iteni ojo ini tin sojo eti ojumo kerin ninu osu kesan odun tamo si osu owewe odun ogba ole meni din ni ogbon mo kin pe eku dede wo yi e wa ba wa lo lori awon ilana akole awon iroyin to nlo lati inu iwe awon iroyin la o si wa koko bere pelu iwe iroyin le latamo si fraternite to n wa se alaye lori iwole odun egba ole meni din ni ogbon filo ni odun egba ole meta din ni ogbon awon mojule eko awon obi awon omo awon ti won ta awon onje fa awon omo gbogbo awon won ni won ti mura fun iwole yi bi a ba si wa lo lori iwe iroyin tamo si lanu vel tribune o n se alaye lori iwole ti odun egba ole meni din ni ogbon filo ni odun egba ole meta din ni ogbon ni ulede Benin won tin pe awon oluko si ojo idanileko fun eto iwole iweroyin kan se alaye lori ipade awon alase ijoba ibi ti won gbero lori imuse nipa eto idarapo ati iranlowo fun awon iko ojule eko meteta iweroyin ta mo si labusol ona wa se alaye lori alefa odun meje ti eniwo won kilo ta mo si wada yi eyi ti a mo si piage ti odun 2016 filo ni odun 2023 ti wa loju iwoye awon omo le bene iweroyin kan se alaye lori egbe kan to wa tan pe ni kenneth ilu paraku awon bi mokale ni ogbon ni won ti tun ide ti awon oludari bi merin ni won mu o iweroyin kan se alaye lori iwole odun 2016 filo ni odun 2037 awon elo omo ojule eko o lo bi egbarun ka o le ogoji ti won pin fun awon omo ogun ti won kun logun iweroyin ta mo si l'informateur o na wa se alaye lori ebu tesiwaju fun awon mojule eko giga ijoba ti ngbero ati fi kun to lo bi okandini adota ninu ogorun iweroyin kan se alaye lori ounje ti an pin fun awon omo ni ojule eko egbarun lona oke meji awon mojule eko ni won o jere ohun yi o iweroyin ta mo si liberation o na wa soro lori awon onigbode le bene pe iwe oko ta npe ni lese pase ti awon ajeji won yo bere sise lori ero igbalode ti ohun yi yo bere ni ojumo kedogun osu owewe ta wa yi iweroyin kan se alaye lori ka ma ko awon mojule eko giga lo ni ile eko giga awon oko loye ta npe ni bisbi metale ni ogota titun ni yo bere sise se ni iwole ta wa yi gbogbo eyin olugbo mi awon julo lati lo sibi pari awon ilana akole awon iweroyin itojo iteni ni mo lati

wo eni wa won ki lo ta mo si silbe dake ko to ka keji won ti mu lori isekuse opolopo owo egbarun ni won gba ti won ti mu okan lani awon osise ojule ta mo si anip awon meji kan ti a ti n fe susun won ti ti won mole won si ni awon ilana akole awon eweroyin itojo iteni ti mo lanfani lati fi to wa ni eti pelu omo yo won julo ta mo si michel dosumu aremu omo aseju mo dagbere fun wa pe o digbadi e ipari ose yi ayo idunu igbega ti

dosumu ni uruko mi arabirin wa ti amo si melody awon ni mo be ni ori ero fun wa awon ilana awon iroyin mi lo kan eti mo lanfani lati fi to ani eti ni awon won yin je ki agbogunja aidise fun awon odo lo je ohun edun oka ijoba ti lati fi to ani eti bakan na ni ijoba ninu ipade awon lase ijoba to koja won gbimo ni won gbero lati je ki won se iranlowo fun awon alaabo ara je austria le ni pare awon oniroyin bi menidi ni ogbon ni won ti lo ni ile china lohun ti won ti gba ndale leko to je pe okan lari awon oniroyin ojule se wa jacques degbe onbe lani won ti o se alaye die lori won ti won ti n ba lo nibe awon salaye bakana lori awon ti won difa awon oga awon olefa ti won ti ni igbimo kan ni ipinle ti o madari ipinle bogwalibori o se alaye ni pare won ni awon ilana awon iroyin ta fe lo ni pare e ba wa lo o ti ya o mo kin lekan si pe eku gege bi ojo se ri esi ka bo si bi akan se awon iroyin ti ojo eteni igbogunja je aidise fun awon odo e je ipinu ijoba pataki ni asiko yi pe aidise fun awon odo yi o je nkan ti o nlagba ni ulede ibine o ye ki ise ko wa fun awon odo ki ise ki o to wa je o ye ki amo ilana ti lati mu awon odo na ton ki won le ri ise bo se to ati bi o se ye nitori eyi ye eni wa won jilo ta mo si Josias dosu okan lani awon oga ile ise ni won je ti won se alaye lori awon igbese ti agbono gbe lodede awon awa obi je se lalaye na sugbe pe awa obi agbono je ki awon mu wa ki won mo nipa ise owo bi won ba te je pe won wa ni ojule eko o ye ki a fi won si ni ojule eko ise owo tori pe eyi lo je ohun kan ti o mu nodo ko ni asiko yi to je ilosiwaju fun eulede sugbon ki a kowe lo tatata titi ni pepe ki a kowe lo titi ka gba iwe eri ohun na ko lo je pataki tori pe agbono ni awon omo ti won ni ise owo je ninu awon alaye Josias dosu o se lalaye ni asiko yi pe ni toto olagbara o je inawo nla sugbon sibe o ye ki a se gbogbo agbara tori pe ninu eyi na ni ijoba tin se iranlowo tin fi akitiyan lati se iranlowo fun awon omo na awon ojule eko ki won le tesiwaju ninu ise owo o se lalaye ni asiko ni pe je fun odokore abi odobini ki o wa je ogbono je ki ese kan wa ninu eko ki ese keji ko wa ninu eto ise owo ki ilosiwaju ba le wa lo je ohun ti a rigbo latenu awon won yin sugbon tin se lalaye oni lasiko pe o ye le nigba ti awon odo na wa ko ise na nigba ti won tin ko ise na o ye ki won ri ile iyara ibi ti won gbedon ma se danleko tan pe ni stage eyi mu je ki ilo imo kun tun kun imo fun awon omo na je ko ye pe le nigba ti won wa ninu re ki won wa nibe ki won gbawe lasan o ye ki won lo ni ibi ti won le ma fi imo kun imo ki won ma se eyi to ju eyi ti won ko lo ibi ti won gbe wa lo nigba ti omo ba ni ise owo gege bi are le ni abi awon redo ni ki awon ti won se awon ero igbalode ni abi bebe lo o je on ke pataki ti o le mu lo siwaju wa ni olede wa pataki lo fun awon odo na lo je ohun ti are gbo asise yi je o tun je on kan ti o tun lagbara ti o tun o li lori ju e tan wi lo lo je oro arakorin wa ninu itesiwaju wa je la o fi to ani ti ni asiko yi pe ni tin se ipade awon lase ijoba ti won se ni ojo to koja tin se ojumo keji ye won gbimo ti won gbero lori iranlowo fun awon alaabo ara danpe na di kape awon alaabo ara bi egbarun lena 85 ni won lati je ki won se iranlowo fun ki o le ni won le ni lo siwaju tori pe won ri pe won je awon kan ti an shati ti won tesaju lori idagbasoke olode je ijoba yi fe se iranlowo fun won ninu ohun edun okan na lari awon meloka to je pe won se oludari awon alaabo ara yi edo pelu muniru lafia je won se alaye lori awon eto na pe o je idunu fun awon le nigba ti won gbo iroyin yi yo mu je ki ilosaju ba le wa bo se to ati bi o se ye lodede awon alaabo ara yi nilu palaku awon pe awon se iwadi lolokan ojo kan lori awon to kun ka to fun awon na je bi won ba te je pe won te ni awon keke ti won ma ntu to je keke lese meta bi merin mu sugbon won ni ominira lati ma lo ni
awon ilewo sa lati se itoju bo se to ati bi o se ye o ye ki gbogbo re ni ki joba ki o fa wa sinu eto na fo le ma gba itoju to ye koro alafia ko le ma wa pelu won sugbon o je on kan ti o je idunun fun awon leyin gbati awon gbo ohun yi je ayo lo je pe ki won je ki awon alaabo ara yi de ni ominira ni bi ki bi ti won gbe wa je eni wa won julo eti amo si oniru lafia won wa gba oro so ni o ye ki awon alaabo ara na ki won ko ri bi pe won le ma wo ninu awon eto oselu ki won ma ni ipinu ninu awon ohun ti won se gege bi eto oselu ki awon na ki won ni oro ninu re je ki won ka won kon gege bo sito ati bi o se ye lo je ohun yi ti arakorin wa ti amo si muniru lafia se wi pelu eni wa mo gilo ti amo si rit edo ti mo fi to ani eti je ninu itesiwaju wa eforiji wa je awon oniroyin bi meni din ni ogbon ni won ti wa ni ile china lati ojumo keji din ni ogbon osogun ti akoja ni awon omo le benin ti won je awon oniroyin won lo ni ile china lohun lati gba danleko lori awon ero igbalode ero asoro mo gbesa bi ebro amawomaworan ti an lo ni asiko yi ati ni mo lori atati ma fi se awon eto bo se to ati bi o se ye ki won ni mo to ye kuro nu ohun yin tori pe o ye ki won mu won dogba si awon olede to kun je ile ti mo bi to awon awon teli pelu awon radio ti ile china pelu isopo ile bine ni won fi debe gege bi ohun ti a ri gbo eni wa awon julo ti a mo si paul amusu ti ojule ti a mo si la nation ohun lo je alakoso won ti wo kun lo nibe gbo nigbati won bere awon eto yi eni wa mo julo ta mo si jacques degbe ojo kan laarin awon niroyin ojule se wa nibi ti o se ijabo bi awon eto na se nlo gba nigbati won bere awon eto na won ni ogbufo ile bine si ile china eni wa mo julo ta mo si frank ajagba je ni abere ni won ti bere awon eto yi ti won fi se danleko kakere je o si wa salaye pe o wa je asiko kan ti won fi kakere se mo pe ile china je ile kan ti o fe gerigere ti o po sugbon won lo ni awon kokokan ibi ti won fi ka won pe bi bayi la nse le bayi la nse le yi ibi ni ilu yi eruko ilu na je won kakere awon ilu kokan gege bi awon eto se fi to fun sise ati mimo idanleko fun eto re itin se ero asoro magbesi pelu itin se ero amawomaworan ti igbalode ti won lo ko nibe to je arakorin wa jacques degbe se fi to ani eti ni asiko yi tori pe o nbe nibe lowo lowo je ni ojumo kokan di abi ojumo kokan la osu owara owewe ta wayi ni won pada wa ni olode benin lati lo si bi ipari awon iroyin tojo eti ni awon ti won se awon oga awon adifa ti ipinle meji je ni ojo ana won se ipade nibi lati je ki won ni kokan ti o ma dari won ibo gbalibori je gege bi ohun ti a ri gbo latenu awon wonyi arakorin wa ti aran lo nibe ona ni fedish kasa ti o gba awon le lolokan ojo kan lenu awon adifa won oga awon adifa ti won ni igbimo je eni won julo ti a mo si oru doaru ohun agba oro so ninu awon laye ni pe awon oyan won ka won si gege bi ise pataki ti won se ninu awon alaye na asiwari o se lalaye na siko pe je ifa ehun ti won be lati odo olorun oba loke na lo nti wa ki nse adase pe ojo nkan ti o je ohun ti o je rere fun asa wa awon o si sise fun idagbasoke pe awon ti won gba ni awon asa ni olede wa won be ni oke lohun ti awon na won wa ni abele nbi ti won o dari awon eto na gege bi ase ohun ti a ri gbo latemu awon won yi je gege bi eni wa mo bi o ti a mo si fabien afo won wa gba so oni ninu awon eto igbimo yi gbogbo awon iruru awon ede lo nbe ninu re pe awon to je pe won se awon anago won nbe ninu re awon dacha won nbe ninu awon egun won nbe ninu re awon maki ati bebe lo ni won nbe ninu ohun yi je gege bi ohun na o je ki a pataki eto ifa je won ti ni igbimo ti o ma dare ti ipinle borugwalibori lati ojo ana tanati fito ani eti ibi ni a o mu awon iroyin tojo ti nigunle mu ki pe ku asiko wa je ni asiko yi won se alaye lori igbogunja
airise se fun awon odo lo je ohun edun okan ijoba ni asiko ti won fe wa ona bayo ri ki awon mo ti won ba si ko sinu eto ise owo ti eko ti se je a wa si alaye lori ipade awon lase ijoba to ba yin ni ojoru ibi ti won gbimo lati je ki won se ran lowo fun awon alaabo ara fun idagbasoke won awon oniroyin o le bene bi 36 ni won ti lo ni ile china lati ba idaneleko lori ero igbalode teli pelu itin se awon ero aso magbesi ye eyi ta fi pade awon eto na lo je igbimo awon oga awon adifa ti ipinle igbalode ti won fi joko ni ojo ana ibi ni yawo muru yin tojo ti ni gule mu ki pe ku asiko wa omo yin aburo ta mo si michel dosumu ni oruko mi arabiri wa ti amo si meulidi awon ni won be ni ore ero fun wa ire ati ayo ko ma ba wa gbe o di gbadie

0: Zero yã karen katra sõn diisa karen katra karen katra aubine zero yã karen sɩnka 86-000 fon lemba yẽ ka na ka y fi sao noosɛ dɩ rɩkpɛ bayẽ na lɛfɛo fi sao zaa fo ka kpe na a gaa warẽ ka ba rɩ tõndare bisimila wẽn lɛfɛo dẽ yaa kosaasa risaalo yẽ yaa na a fi sao zaa wʋkɩdama a ki lɛfɛ ka dɩ rɩkpɛ ba lemba yẽ zã na a fi sao lɛfɛ ka a kpe sao naana bãnd na ka abdulfatao yẽ dõ a dõn na lemba warẽ ka fi sao yẽ a kpe sao na lɛfɛ yẽ y ka ra a sɛ n kobro n dĩn promo a kona dɩ yaa y goon kobor kɩ ne kebo ba tɩ 044-74-44 min tɩ warãn zakɩ dɩ bʋdeede yẽ na a tɩ kɛ goor hĩnza bõo dɩ yaa baa man no a kpe ko goon radio fratente 96.5 zaa kãadɛ gbaaga no goon ko sã wã ga yẽnze ka wasalama iriga y naho yĩ yẽnze
1: Assalamu
0: alaikum. Waalaikum salam.
1: Bonjour.
0: Na, ibani kai bero mabe.
1: Mo Faruk.
0: Faruk za frank fodi. Za transa. Lamba fodi no zano.
1: Na lamba sinti.
0: Lamba sinti. De ya so na el boso akin nan katuba, in nan katuba. De ya mo Faruk, igono ko ga no so kwen na folo na waru nagaran kanu gunna.
1: Akanta na waru.
0: Ami o.
1: Dimina na nya fo
0: na
1: nya bo ri pe ta bo ri ono ajuma tin giri ai ai ere kana fo
0: na
1: intante ana ayo bo mo fo ai intante ana fo fo
0: na
1: ajinte ana zama zama fur pe fo
0: na
1: ina ajuma ta ma ta ma ka ro ka ro ite mo ni sa dina bo ri
0: ami ami ami
1: Ami
0: o ikpe marama te wi sko de kulpa ise o sudi nga transa wi zamaga de ya le fe sintidi le fe ka kwe so na lamba sintidi ka nza le fe ka kwe so na nyego el bo so aki nan katoba nyego

na wura ba kwara kolon gari so barabara so din yando yanansa anwa bebe irana e soma kasu iko burabura ntolani bale e soma kasu bame soma yeguimo iteko pa serame so indonormo yin so asora tombiri igbero galu bate soka savoir faire giba bakura ba mini bale bakibo tombo son siru kwa mena ibe ko kari ko ba ko tombo son siru kwa sue iso ba ko tombo son siru kwa ni bale sobo sobo ya lumbira gya sobo man turba me bara kabisi na sine kado kobu kase me bara batrek ya luko mi ka decoration ki re me bara bara de diru kse man ka kira gira li me bara ka e bura ruku e iba kpolon so sir boko be kwa be dokotoro gabu bara ba wa mi be benti be ba pharmacie nkyo kwa to be ba wa beti ya be bini bara delegue medical me bara bisoko ka tontu ko balum be ba ma wa mi ye so siro boko be kwa to ye ma sia tiro sunsua umbira gya mani ka mebara ka yure ka drone bani yentu yen sonsiro bako be kwa to yen chama dirumbira gya bu don do ke bu fitira de ke fitira o mia bu do ke ni yenti ka ba me boko ka yanye mi asia yenti yen sonsiro kama pano soleba me son don wi me bara ka e gira sine yen sonsiro boko be kwa to ye basuka estetique mi katon tuko bal me bara ka sire ma gume bara tombo sawi me bagirwa gume bara ka shiri yiba kpuru bara kokomi yeson siro ka yasa boku bu kpuru e kaba sire e tara to yiba kpuru boku la na yeson siro bu ekwa sekretaria de sekretaria umbira gya to ama kpakolo nini to yiba kpuru bie mi bakalu kame bayima ayen ko yomi yenti son siru pobo no kwa nina yini akosia yina yina ko poko yenti son siru pobo e komi to ye baso gaba informatique ili kisi pe ya deni momi teme to yenti ni me bara la ni bu yem yan yiru shin yiru wo pia ye me bara ye mun su ko mi ye kuro in tura mi ye so ba ba ko be son si me bara ka yenti be han yi kisi pe yi me bara ka ni ni sine yi bu ka son si na mi yenti son siru ba ko be kwa ban pani pa yen sa de bara sue yi we me be ma sin ni bara teme mi yen son siru babu be kwa ye bari ba ko ra be ki owura me ya suru so so ma mi ba so ka septem bi yen son wa kura ne won dora yiru ka yen da no ka ti ai ni ye ba ko be ki owura mi so bari bu ko tombu busu ba me bu tombu kembu ki oye bura na bu be dira mi so to ye toron we ra kura be bari ba ko ke be biri bari toron yen tiri gira e gira gira e buse e buko bebe kiyon bu miri bu e chonsi lu kwa demen ka wene ton tena iri bebe ye mbono ya buko bebe kiyon ye nsababu nsoni bare mboko la gina mbe nani bube shinri to tekniki mbe la gina bube shinri mandan kwa sibiti sonu suru wiso sa mwa mini basoka septembu yiso wakura ilu bulon koba nwa ne ye bako bebe shinri ye bale su zaman nosia tombe bale bawa kparaku maruki so nambi kaso ba akpara ku maruki so yabuti basoka depo yem birumi mia ba kaso ben feri basoka amitie mi ben so ayi so mia ka tom amitie boutique so ayi so ka tombe de ma ben so ayi rusi te so mia kara da tombe de ma ben kankara so ndamba plus 229 01 55 55 55 23 yiro se we plus 229 89 28 66 66 ton bakara mino yebara na banyinwe suru basuka jue winson tena wonder ayuka inda noka
tia yini yebara na ba nyenwe nge meba nwe yebara la nwe bugina buburunga ikoya toka yembwa do bungari bane tire ni ntroma nge tire ni ntroma ya iko kai koma ibina fraten te mini ba ibe na imwaya barabara so gwa hala ga sai da mun ga sai bara mun te mun te mun awo yi ya tire ni ntroma mena da mun ga sai bin pe dame drawi narcisse jijoho bode ou se wia ou te no bode ke mi kion kion e chou zaman no siya imwa bek para kotenti tama kayera nane mbe no siya mou mame kire e diate se fima a ge wia kak para kol na mine on e chou zaman no siya wuro no ba yiro se gibu a bepe se mou a ba ki moro a ki mbren a ko gaito mpuso banen da mokpa se fima a wukie ye ba wukie mi ina ibe imi sa tiro mure ye banen a ki a ko gaito mpuso angiromo debe na giromo mi teknisyen a radio bibara teme bu ikisini no bu soni mkame bibara durono teme iba kpuro kadraj mbibara rati bu chiro su mwame bu yore yore iba kpuro babla na bu tombu sonsi sonsi yenti bane ako kariko vana awa yinsiru mwa webu mwa misa imo behenga radio ma mwa misoko tombu sonsiru kwa bane maka televizyon ti ya ma mwa mwombo ne antro mami kwa waharaka yunundi ma awo sefima ba so ro pere ori ba ipuro ntoro ba mara son cité bon ti amba ba no son cité ko angi an pa mi npa puro ma ko ba no ba ita so se ka yu kan ko ba no ba yiro ba ran kenyo ba nza ma mara bo be ni sa tiro muri kan kra son damba na ki aso ko pa am buru son no deri ma kire de benagiro mi 01 44 21 75 00 yiro se 01 66 93 36 17 Sefima Anasa Wiwisan Ben Jete Bukuro Dro Wi Raoul Gunuko Wia te no duke mi kyokyo on isu zawa nosia in wab me ben para kura ba kayera nane mbe nosia di mumba mekire na i betia tomberi bane mbe ba donne mo ali bu tombu bube nuki durasia kyo bi ba ka kyo bi bun ti kuro shi bane ban go chu mien ban ne wia wi bane kyo di wula wutura damok ba bushi kunuk ba mark da ko den bibon kyo yanwa bane ta mo pa ma ko kari ko ma na mi me ana be orion fo ni tu ki bo mi ma pe kaso ni be kaso bara bara so ana mbi de ma ma ba ka du abiri ka ti ma bi ko kyo do on yera za min di kyo ko do ba kyo yan ti akun ko mi amo ya bane so zaman no sia ana tura mi ma bi ba ka non do ri sina mi mi ba fara do ra mo ana mdwa mbukaraye ipada gam ye mebe kanun tori pade mo gobi i kare gangia abura ma be wongwe bike ya bipoko lunwe sie waya mena bagye orion fulu tu gibu bale mena bagiro asu zaman no sia ben mi ba tora bon oke damagia aka ben oto ga idu wa mi sa ro oto ga idu wa mi mi kere nu la yore me te san ye me aka bi du wa mi kara na ba pilon ga irikishi dende la poro mi si yon li galon bala li bwen bwen mi ya wan mi yi mboko wabiyan ka tombe de ma anna ki wan baka akankara son damba soko ba yi mwona kilo sohon bolo sohon yoka alo ba bam ba so kwele wa bako kalon na wan se mi aki ben kankara son damba 01 62 43 68 60 ka wasa pou ami yande ko ka kan be yiroa boko nou wura yo bou so son yo ka ba ami orion foni tu bibo kyo da ba tuwa behem da ka pona behem bona ye mi behem bene yo wo so ada in wa me beg para kura ma kaira na ne mbe no sia mo ma me kire na i betia bara bara so da ko kina do sa so han padi anasa ba ho se wura sa ke bumbira ge igina man so ada ki

0: Na sera miro bisimu be kaso adake be maka kilo kusong di ikoro wala mamundo an wako ba iya sumini ko ba iso la sako de behen sa kilo ko sako sakite ku bura bura ntona tuvine soba siran bakpa gusono de ikoro ngwela su gai gire kwa musun taki kwa isi akara mo irami an waso abi ba siran bakpa bura bura ntona koto kawiru
1: oh aru
0: kawagirundiru kabadoma
1: oh
0: kusho de ikpolo mo
1: ha mi o
0: shawule hawana
1: yawera
0: de amone
1: mama
0: kai ko te shawo shin na lati giroko
1: mia
0: yesa ton ko bi wo we ba wa wera so banki o wura ka guri
1: mia o yeme
0: ba de ba gaba guri mo ba surita suriru gabutia ba ga wura to gam ba na ki o de tembo tura ba de ba nuge ba gu bi gu
1: yam
0: ba de ba chiriri bad ni kia bad ni amara kwa mirode na nieni e zamo to ndaro
2: une yewe ba na ukanuwe sashe kule na ukanuwe sisenga unu ugia na wa ye nye laki
0: bo yi nyi tona
2: to baba amore e na sira nyi
1: nika yino
0: ankime ya yari mo
1: to ya si manu tira hikuwa mi si yo machami ya wami ya yari mo ma waka shino ya kuwa
0: to wewe ten usi wende gula aso imo uye makio biwa dere tue ukio da uwi nkio sango abin de uye so mwami
1: to
0: ee koto
1: nane ya
0: he
1: witi ugira ten one gunora gobu mashumura nungu
0: to
1: yena gari ntwere nane be mero babara yishan oba nshababu bi sewa ukmi yoka akwa ankwi mi poro de guru
0: to
1: won be si be si ba wa to won sharabia pa khun be guru o ba bi bu ka guri e ka dandam
0: to
1: oh
0: ka guri ba dandam
1: ba mo gari ni an ka gbero ibo
0: oh
1: to yena khane ton duro be si ba kuran gemo yirani
0: aku
3: nan ko ton gari wure
0: to oui contraction mia
3: ton duro be ba gari ibo
0: ta
3: doma wi simo ton kura wi rase woni nanuki
0: ta
3: ba be ngabu tirasi kwa ya ba be ngabu tirasi kwa
0: ta
3: an ton kura yo sia ane a wiki yoro yoro me ko pun kai wuraro
0: magia
3: a wi de yo me a wi ti adu ye me o ke o da
0: ya mi to ma fa
3: eh ba ne ya mo wi ye me o ke o da mo
0: ta
3: u do ye me o ke o da mo
0: eh
3: an wiki ya
0: ye me o ke o da wa wa
3: nku me wu na i kinu ko o sia so me de amane ama be ira kin igwasi ya mi mu odwa mi ekwe ibe kusia
2: asuruko ba so
3: to agiru ya wadi
2: asuruko
3: to
2: nane ya nane ya wan ni ki bia fo apen don ka apen ro
1: nanwuri
3: nanpen o
2: anpen mo ba he mo tondo ba isa ton ko won ti ba isa
3: e tondo ba ka sa
2: mai
3: nyan ka tira me tondo bia ka dia wa ba bon
2: ba ton ko e ka hoto ton do ka wede ma
1: gwara nshona ton do bosu
2: on ton ko won shoro
3: ha ben shona
1: ton ko nwa jiro pino ton do mbo bo bo
2: on go wa kai fe on ko go he
1: ko do kuna
3: but ne ya ko do kuna mo porta no wa te ne porta na ba ka shi so ko fa
2: ne ne ya ne ra ne ama wan damba keno ane on am mono ko nun trahi ko
3: nun se trahi ko ba ko
0: ne ton kura kwa yam ntira bu iparada gunororo
1: to ante gewa
0: e ba so a me ton dura ba be ba yam
3: be ba mi be mindia me be mindia si ba yin yo de ba ne be mi akin ada
1: anuaru anuaru
3: yo ba yan kwa awen awen ton dura si wi awi yi yo me ye ma ye ndabiru awasi bi e bon aba ganu mo mi ma nke bi be o awasi bi e bon aba ganu mo mi be ba be wa ha eko
0: be buga gbere dan na ko ye
3: nda ko gari ba ne bu so o un so o me una buga so wote da gari be ka de ba ma ko ko si so
1: ba yin o baraka mi sa mara mara
2: ninjere
1: mi sa mara mara
0: mi he were bu ko
1: ya da ga yin o bi ba sa ma me to si wi mara mara sa ma mi awon ti akino wa ton duro wi a wi ki aka wi ton giro gari
2: mo ko o mo nge mo nge do
3: be ton duro bu su da ko si be so hasa
1: ton
3: kro be ban game mo di e be ban game
1: na le ne
3: ya sa ha si tira si ko
1: a o
3: ba ton te si na o ne un ki ka de ma ka da ma ko ka wi ko
2: a o
1: sa no ga ya
2: yo sa no sa
0: gamba twemi bugira bu talk rabbi we so take pa
3: yes ga ban gira ni
0: ban gira
1: ao
0: bu gira so take pa
1: anwa anwa
0: same ko do eh o ko do we here pa ade bo tare
1: gora
0: eh ami ami ami
3: so shun bu so be
0: eh
3: mi abi nta bi do ba ko ma ba ye ba shun bu do o wan bi bu ra mo ngi mi lo ni ado shun ko ro ka ha
2: ayime ya na ta ma na ta ka na ta ma ye aye san ni ye san aye aye de ye ye
3: abu ton ko ro puro ka wi gaba owura okuru ko
0: ma bu mi
3: se kuru sa
2: ko Masego,
3: Masego
2: ka
3: se. Baba so abade ya. Baba wiya nu so kuma.
1: Baba so abade
3: ya. Ya sa sibu pori ya.
1: Nane ya. Ba nu sere mu. Ka te wa mi ba so awan mi ni. Ka o kire nu sere wa ku ne. O se ku.
3: Eh, nka yi ni wo.
1: Eh?
3: Nka yi ni wo.
1: A ki o me. A ki o me za ba nu sere ma hu nge nge ro mo. A ki o me.
3: A ki o me. Anki. Sa yi ro wo bo ya wo ne ko nu ku ka ku ka ku. De yen ka ham, yen yen bo he no ya ku.
2: A wo ro ya ra re.
3: Eh. Me
4: ya wa.
0: Conge ko gayo. Ah, the gay ko. Actually, I want not give you a bit to
1: go. Right to ma.
0: Gravi eh. I want to give you.
4: Baba nu sere. Ba man ko ga ko de me hu. Ton nu sere in danne ton droga ton kro ban danne fa.
0: Ta.
4: Ba nu sere ba man wan dan ba man la wan ba an pe a fa ba kan bu ga no. Ton yelo nu tentare me go wo ga nu sere.
0: Mm.
4: Nu ga ga ko ga ko zama ga.
2: Ah, yara ka ti nyo ho.
4: Then
0: you got
4: there, Mamma, but
0: I am double bar, who
4: Melacqua. No, I want to say, I would have been in a Mamma, but no senator. You can't want to
0: go to Melacqua. Eh, Mamma, you are king, you are
2: called back, pull
0: ta in gwabe seroko o wa kura yin ehu ka winte bodoria o ade bi kun gai du ama uwa bi ha do mi winte bo ha ka tisu ka widori
3: bale yam shi ya bon ka do
0: eh
2: eh maga shi ya
0: na go de bo soku mo mi na so aken ya bia kam tia weru ka ne wataka wakuru weru ka ne weru ka ne ko ipe soku ma 0 44 70 44 44 be ba bo soku ma eh eh oh na ngirwa ba Baso ru kwa kwa. Wene gi kawelu. Kawelu. To na tama ye ngira ku e
3: ari chobe ura. Banka sokumo
0: abulu. Wene gi kawelu. De gi kawelu.
5: Alo.
0: Oh.
5: Oza ti seje aga aga ji
0: ndi. E dura seje.
5: Oh. E ibana mi ndi tobra.
0: Ba gura mo.
5: Dari ya.
0: Eh.
5: Yan wa tondro mi yan wa tonkro mi
0: ta
5: dani ni we tondra tonkra ye ma nki
0: hmm
5: agusi ko bi mwa
0: ta
1: na siara
5: eh ka dun gari mo
0: oh
5: ba ni to te nen portable mo ya
0: eh
5: atan na na tu si tin
0: eh
5: eh po to te na po to wurje na ki
0: ta
5: ye ro da o ga we ka su
0: Aristide.
5: Ta.
6: Awa shiru gido dao nubu kan, siyo wi dao nubu kan, kiasi, juwa mamu kaya wa si mwenye wame.

0: Min tɛ barita mu min i bɛ mɔgɔ kama i bɛ ne nɔ den
1: wele bɛ ke dɔ laya
0: ne bɛ sa mɛn bɛ ta tan ka yan mu bɛ bɔ biko danbeden min ka wa bɛ a bɛ ka da se da kaden ma i ma mamu ma waati tɔn
2: bamu ka hike I na ba he mo ka hi keme
3: eh na we he ba he
2: na na ya o kro bo mo ko wa he keme
0: eh
2: ba kro mo ko ku wa he keme te
0: ke ma ko ku wa he keme ya ka gura ni me
2: ha to
1: eh ya fa
0: eh
1: aben ga ya a de ne koto a wa koto do de ki bre run tagedi
0: eh o ki wa tagedi o me
1: eh
0: o
1: tu ba bi
0: Awa
1: jọba sọkè isa ayé esoko kaiko ni wúri ti sọba awi bọ kawelo.
4: Dada mọra mi ha kasi depo ni.
1: E dora ada depo kibo.
4: Ọmọ aroko.
1: Tọ.
4: Yẹ n dabiru yẹ maa bẹhẹ mi rẹ mi ndi ya.
1: Bẹhẹ mi rẹ mi ndi.
4: Mi tiɲɛ bi kura wɛ yɔ usɔrɔ kɔ kura anw bi jɛ ɔn maa dɔ nga si yan nɔ n pe piri n'o ka ma pa mu an ma di ani an n tɔn de n ka mɛ ban bi an ma jɛ pe sɛ yɛrɛ o ban a wi si wɛn wɛn ti.
1: Mi ba ma he de wɛnjɛ bi bɛ bi bara naba kia o biri zɔnzɔn kpawo bɛ sɛnɛ ni bu kpa bu gɛɛ ko yagura ŋɔ ale.
4: E dɔn yala ŋɔ a mɛna yɔ ya ɲɛ mɛ a. Yàrá dọ́là ń dọ̀ yàwúrọ̀ yàwúrọ̀ kàbí wọn aṣọ abẹ́rẹ́ ní ara kí ẹ dọ̀ ẹ́. Mo tẹ́ wọn àwọn wíyẹnu kára hàn. O kẹ́ ti gbogbo tọ̀ mọ́ mi àwẹ̀rí àgùsá wí tọ̀ náà máa ń wá mi. Tọ̀ máa gbé ká kí ẹ̀rá dọ́là ń dàbí dọ̀ yíyọ̀ fún ewé òfin àgàyè náà.
2: Mà yá ni adúgbò yà kà kí ẹ dọ́là níhìn làhábù sí yà o.
4: Yehuwa te ki o ki ada yehuwa o nya ni do wa he bugo ni wa bugo ta bu yin ti ada yehuwa na yo sa bi a ki ada o ma bi ti do mu
1: jam
4: awa
1: mm
4: o me ba bi u mo won ti hunya me fi bo
1: ta
4: o han go ki ha ma bi we si anyo do yin ba do ma won ga be won
1: e dura
4: o
1: si en te ba go ki o wa an wa de ne se wo go bi ni ama won ti an wa ti to he de an ga de be gari ne on gẹ awọn yin gẹrẹ pa iye abun pa mura bi ho mi ba de won ti aban sere mo to ton ko ba nu sere na ko mi bu nu sere pa pa gẹgire de de ti na ko bu nu sere pa pa gẹgire abi han gẹgire ba ba he
4: bo bu nu sere pa pa gẹgire
1: ehe
4: yera gẹgire won to won akozi ho mami adua awu ya witona wa winyiru yenda me bunu sere akwa agegere yenda man ku mo bare nu yo badu mara ne bare ne jo ho iku ara he to bandari bai ma ton tro ka lu ke me ra kin akwa agegere to yo go ma sin ayere wa mi wen won di
1: ta
5: ino zama
1: e dura
5: ton dro ben gaba wa ya
1: oh ai no so
5: ton dro ben gaba wa ya
1: oh
5: be bebam boro dara mo bia ba an dabi no nuno gekko
1: eh bia ba nda kwa
5: ba won dia biwa boguo no me on ki o be na bogo wi so ga da gun kan pa no so yo me bogo wo ga so yo yo be ba go ba boro ni be to ko be nda bi ma wa ha ton dro hun gi hon da un no si a da un no ha n pere
1: e pe te ya alle
3: butinho ho
5: so bar mo tondro be ti ba ma bar mo
4: so ra nu go go
1: to
4: ba ta si
3: a no ma bu
1: no kwa se si
3: ga e kon kire mo bre kon koto mbi lu nyora o
1: eh eh
3: bin ga ba ja ba ka bwa mi no tumma ba bin wiru ndi so mu
1: ba mba kwa ro
3: ma ba ka bwa mi no tumma mene
1: eh eh
3: go be ba kon be di giru nwe ka de ma di so bu
1: eh giam
3: mia bin ga bu basa
1: ta
3: ama behe tondoro be banka hun na wa sandane awu sakiru kinwa si anso ma
1: eh
3: sakunda nyoro yo be ma dandu ke me sandane si anso
1: to
3: eh mi ana ki behe la ka yo ma wura
2: na ya ba so
3: na wura mukoto
2: butem bunu si ya no papura
3: ne ya
1: de awa e kola amuro
6: eh me ya
1: eh to ale ju ri se da pa hura ben ga ko yu se eh ye bi ge ni to pa ho ma ko wona ge ka wo
7: o
1: mo sa ti
7: mi sa ri
1: awura ba
7: o se di ta ju na ku ki we se
1: o
7: ba mo a nye ro ka ju mo ka wura
1: mm
7: da won ni so tin so yu se
1: Papa, procure a year of Buba. So I'm glad behind Gaiko, you see it.
3: Gaiko, you see it. Nina Kun Nakinti, we see my people get up.
1: Oh,
3: but ten like a women, eh? Nadima Yawaji, O Koto, Unio Koto, and Sunoka Winkro.
1: Oh,
3: Yane, Kuron, Guiwa.
1: Oh,
3: Bakura, Jimmy, Yen Gironado.
1: Ta
3: Nadima Unio, who is Rukanam. Naganeto, Koba Sumo, and across Rukan, Koba Sumo, Saway Minibu.
1: Ta.
3: Mwen ka wen kuro inu sinamono.
1: Oh.
3: Ikunda sande kiri kiri no.
1: Oh.
3: Mkume atuma wen kuro nungwa ude ma mesiba sa ame asa ame anora.
1: Oh.
3: Undela mwaka eji.
1: Ma awo.
3: Mea kutura ko. No sinaba pikia inda no sine.
1: Eh.
3: Kwa mwokaji. Nanyura mekina.
1: Kwa. Koto.
2: Nane ya.
1: Eh eh.
2: Yone mesiba sa. Nan sa ame. Menena ma asa ame ya biba sa ro.
6: Tao.
1: Yeba beba germo me kura nga gwema kawadi anga swime we
2: yana ne ya
1: ma heki adi
2: me sibun kura wa shano
1: eh
2: me wi ma sha mi wiro
1: awo wi o si gare wi ngwema ya
3: kura da kwa hiwa mi ro
1: do
3: awo kuto ko da kwa hiwa kawadi
6: ya
3: nyi ikuto germo de diwa mi
6: ah do
3: ami baka won yebiru kin kam
6: na ne ya
1: o kwa po te gbada
6: na ne ya
1: eh
6: sa se ma hademo Draw Claudia.
1: Eh?
6: Oh, draw and knock back Claudia.
1: Ta!
6: And I game Gango, yeah, draw Queen, you eba he,
2: Bango,
6: Kay. De demi ho, ground lack I more, when you draw so me. De demi ho, when you crow, and lack I more, when you draw so me. And draw so me more, your mamma, Kiama, draw no
2: gate. You
6: take it, he know. Draw call would have me go. By Nakabe, Nakawa, I've been sooner on and when uncle do ya.
1: He
6: hung your hands and I could all game warm.
3: I am Banabi Sandamoro.
1: Eh,
3: we see Kura or woo. You Kura Yakuto in Sunky Winnie with your daughter. Kura see you Wako Mari,
2: Yan Dell and Bora Dora Sarino.
3: How we can home?
2: Mian Wonka Wan.
3: How we can home?
6: O kana se kumwea.
3: Nea. Buko koto si kono dae no yaka wenye vini.
6: O kana dobe ne ngusa koto si kana one a na mwa ama mpokuro wa maka toruwa.
1: Mwa
6: makro makro ne na mpokuro wa mwane to ama nkiru. Mwane nanka.
3: Nye hee nyo ba kwa kibu kawaya.
2: Nane giso na mwa. Kwa
3: hati mana ukwa unkwa kibu mwa ya nyo ba kame. Ama wika danwari. Kwa hatu masha no kwa hatu masha no kwa
1: hatu agari beha se hupa wison to angu imo drogo ti. I will pick you.
5: I'm going.
1: Drago D.
5: Now, damn it, Drago D. Never go, my dinner. We went
1: Oh.
5: Uncura, more, gura, mamma, dema, tamoga, and Nora.
1: Oh.
5: See a ban and guemo, now you tag, mona, we wemo.
1: Oh, mea.
5: The minak, when I know guemo, man, and dick tower, cabra,
1: bogatano.
5: Zanabi wega de ha ne ha mo ba gwega nwa be ha boro ha ne sei. Ka ha nyino goga nene hoko pon hu yen gwewa.
1: Ta.
5: Me ma to ga na gwe mo won kuro mi diro aga kuro to ada aga tano ga behibu.
1: Kuma be ga kuro tano ka huma.
5: Ha yen gwe mo an ma an gura ma nwa ga ma nya ni tia.
1: Oh. Ya nyu ga gira bi.
2: To.
1: Uga uga.
2: Yeira ma ne ban bi gira ma keri rundi uda win ba de mami ama mai. Ba wi tonan wi abi wi mo
1: dere de ma bibe
5: ba wi toro gun bi mo yanga gereme dere gangwe na nebe.

0: zare ta ni hene kakpe aruzuma hene wichiri kuru guri ye na minti weta chichi nugu inchi hanga garu dendi chine labari o radio fraternity FM.
1: Yenzi utruku nuruka numara buru wei bara kharbara kukye nuruku subama nukwe kugunu ifo yontono kulpeiga. Nova gafrate se kasimana leti ukeni ka awuru monsono SB kuran ayekite yina kisabu. Imu ngurubu gano ikwe kugunu deya inkwina nose honkuna on inkugu naruzuma na saragiri dubi inka na waranka kinidu. Andu igante amungibrita kinte labari uka mkwe kogoni imanzanose tamatama hidi ya kasima na memunayu za hoyo no feyuno hankideono. Amungipele kwele deya proje kozo peburu deya nalaka deti aga kia urumu inkominyo no fiso ingunu ko kwele kwele dite deya tayru sare za dema radio doka me mekine kasa makite imanzanose tamatama. Ne unin doni ibe bine un gomnansi in un ganna kwe romiada wada in naruka un ministro bi fo larba komori kante conseil de ministre do kam la sabtu tuma nza ko kan gonko huro na ilebo ka wiki nan dika pio do kam me in un yema in naruka un igbara yo meta ko ko bron se sabo kan sama amon la bari gone ka ibazano se tamma ne unin doni in kireton tonu nan niki gani nkaru nasara gilu dubin kan nawaran kake ni do mun za wandu iya kunte gibu waran kake ni gunte kini dun tenarka kini yente ne adir kwe ba paraku gani paraku kwe do kame de paraku mongun ko solo in paraku kwe na ka dir kwe ba batro andu igante o za mun gilu wiki ni fonte kini kantenarka kini zanten ni nyo ba ka solo ka gan kwe ko gon amon labar gon ne ka ibazano se tamma imun metriu ka kiron ngono imun borgune de ya dise Mathieu Bouquet narukaso yizongo yenu fiso de ngono ko la sabo domine ka kwe kene kibo ba sinti sauro ka gan kwe ko gon naruka azan so kan gonu ko kire tonton na fagio kan gonu ko te mainka yiro mun kibugu makiu lakar kanobo amun labar gone ka ibazano se tamatam de unin doni ya ka kire tonton labar gbeteriyo kan gonu imun bene ganno kuna zambor waran kaki nido nyo ya kwe shini ganna de a gibrin ka nyano gunna kan bate fo ya kwe nanda mo labar gone ka ibaza no se tamatama labar kulpa el fatan ko ya baka nara no se jo promine nyino kamena nyino ko manna aginde turka no mo roboru kin kan tay fo yon tono kulpeiga zai kai na kino se in labar gindo kuna labar sintika iba ku na no se nyano o ka kiron gon ko hono na ai lebu wan wanu ka wiki na person handicapeo idia bifo larba in ganna kwa romiada wadai naruka un ministro.

kumokan domain kinte andu kulpe win laruba sinti de ya bifo laruba ka so na batrui handu igante o an wangi birin kante la sabu ka nzakuna nsokani wukan gunko hunayo na elibu se de ya zaki udo kameno marigante naruka unwin karumiono poko ono de mine poko kan kinte nse ya mogu na penue inzado kameno unwin gubu kambaki inko jira na uka kirun ngunamu unwin na unwin kawi kina kani udino marigante kwenye naruka uka kirun bara ki unwin na unwin no nguna unwin poko kambaki inte nse ya ukulpa ini gomnansi adikaki mbaso kani nse deba kabu yenki tunote ginzi odi alali wokan gonu ko hulo na ailebo za boru dubu zongu nseno ba eote amfani sada in kato nga zayi radio fratente zayi maya yenki a de ayi ma inuni imani naruka woka kirun gonu ko hulo na ailebo di ngunai gbara wan waniyo yenki gbara odi nyo ya kin kula naruka za ya win seni za dia ailebo ko yono nkuna afo mo do kamme afo ke do kamme afo kamme do kamme afo hanwa do kamme alal lutu do kamme dano do kamme mongolo do kamme gafara teise alibu kweona na afo maniyo de ya rita deo marigante no kamme muniru lafia kiro maduko baro na alibu kweyo di wengi kbera wanu wanyo na kangonu borgo gano wengi harkusufona ina ngato meten dia konseide ministri la sabu kanza yenki o bine yona kwe kuburo nyose na misa direka nyeo lebu no nyo gonu kuhunana nyeho kuna gomuna nsina lakari tinyo gani nomi boro hikuwa kire nye hakinte ukuba na hunu rikaga nyo kwe kuburo nyo no suba borfono ba mwifadi nyaru kusuan wanyo za gomuna nsidoka memun siyasa nye la sabu nyoga nyo persona ndikapiodi dia nyo sabu nyo sube ifo nyo baki la sabo diga ni agonu koki india da sharia kanza nasara gilido binka na aweki ni anwin andu awandu idonte za awin jibiri waranka kini gante diya la sabo wanwanyo kanza ko zeryo uka ngonu ko hono na ilebo mwin hakiyo kai mamanon sayi bine gano akuna diya ina diya akuna awin la sabo di nyo ngonu ko gana ya yebine dirkwe ba zai ka shari'o na ki na amfani ka kwe ko gonyo kanyo gonko huno na elebuse kana lakare tinyoga wallahi nyo bine ye bobo bunkani berina kwe ko boronyo se nyo bon bine dirkwe ba na lakare kan ye tinyoga nyo bon ba modan sa nyo bon ma kinyo bon ansubo barayo debine nyo mo batu manyo no au ahimano zande gonko huna na lebo mbo mako kariwanu wanu te deke yono inadia wokam bara persona ndika pio di winke yo indoka me samatu tumaka gomuna sidi kambaga de nyo bine ye ifo nyo su ifo nyo baki kwenye sidi sabu labari kere i beni narana labari ka iba kwe nanose nyeno barako mwingani kangonu ko solu makaro deri kwa ba ibe nikidoka me batroi kandu iya kunteka gai wonu anwin gibri waranka kini gunte gibri waranka kini gunte kini dunte naruka kini yente nyeno nagani karu niki para kuborum bon para kupefu doka me deri kwa ba sinaguruna ngonia za kambagani karu batroi kandu igante oza anwin gibri weki ni fonte kini kante naruka kini zante soro wanu wanu kagan kweko gonu ne mpe sinaguru pefu yambaji etutuma kangonu ko insa zata adado kame pefu do kame awin agwala do kame marigante ko enaru ka pefu mogine buka birika nte nguna awin insoga tagwe boro kakere akwe ko boro na yariyo awin har kusuna ibene ganno kuna akinyo de gonu ko solo wanu wan yote gani di niki gani banani para kumi gani kuburu gana na nyuma inika gani di karu lakar kenobo harima kansu makani tabwe boro kaya bara na yariyo win harku sui bene gana wakuna agonu ko kibo naruka ya zaya de irikwe ba nyo gonu ko naneyo kaya gani di niki banani para kubon din karu nunki niyo bon gonu ko karu almak para kumi kanyo gonu ko solu wanu waniyote insoka hima za kwefu kuna marigante naruka maruka wuro buka birika nte anwin hinsayo marigante kwa naruka raka tutuma maruka te na eka hima anwin solo gano nyo kweko gontagwe boro kabara na yariyo win harkusu ibene gano kuna
aki idia gibri hinza rika nza kamba paraku gani karu nani za batre andu igante awin gibri weki ni fonte gibri weki ni nkante gibri weki ni nzante za gibri weki ni fonte mbaka agari solio ka hima kulpa mbate gibri weki ni nkante ni lea awin tada yo marigante naruka awin gani bon makaru sadi gibri weki ni nzante kini ya uka kini ni sayi madobu kate lea zaya zama tutuma yaba marugo yao zawe boro haru boro koke ne haru kusu penze yo nyo gonu koba me kulpa ike mefo kanidi mba karusada inkadu girima kaima labari kerebon nuka iba gubuzeri no sena labari ka iba kwe nanose yano nasara giri robe inka nawaran kaki nidu kukwe ni nasara giri robe inka nawaran kaki niye metri kiba kwe yo kadiri kwe ba neka kwe kene kibu uba munga mbuo firi solu wanu wanu yoga nukwe kogonu nye solu jiga uka kirumbara metri kiba kwe nukwe kogonu na kwa kumalikari okuna seje zungu naruka lise matibu ke kibu hinkana ka mfiso gibiri hinka nye nza nye ngonu kofagi mwin haraka wanu wanu te faifo ngonu kote nye no azansi foyayi hima solu foyayi hima sawara foyayi hima nye omate sadi giri wa mwin kibu nye omainika kiyo laka rikani obo hari makansu makani na mwin la sabo di baka aga nkulpe ngonu ko la sabo zemini kirese za mwin gweoga gweginoga marigante naruka kibu kinzi ulimete na ima mahinika mkio yani sadi amfanika kweko gono anto zanyi obonga kibu kinzi ulimete na madu amfanika sadi mahinika kibu soki bon kama ungirio kaga ngonu ko ziru nafai kaga mutu kafagi nafai kaga mutu kaziri nyeno idia kiyo amfanika kweko gono marigante kwenye naruka kiyo girima kaguna naruka magana ya soki gana mainika gana ya soki bongo ugafrate se mainika gana ya soki bongo sari bili mum iwe nki wa sado kame ibene gano kuna na yeza nyina abana nongyo kaa kweko gono mabi sari kwesere naruka kukari tutuma kamba inika te mwagini kwe mainika te sari mainika kukari kulpa ite leina dia fayo na nukutuma kanziri na nye hinika la sabu te nasara girirube nka na waran kaki nido kakwe nasara girirube nka na waran kaki niye na kakwe gibriye fo kibu goma duka sintina shineta anato kakira kweko uro na anseyanta istuajio nye aname kineza lise matiyo bukido waka magonu ko kibu naruka solo nafagyo kanyote nye gonu ko nye wansinoke magana ya sada azansi odi naruka tontoni kanyote nafai tutuma kanyota kire meni bame mainika gana ya sari giri wa unki yonyo mainika kiyo laka rikani obo harima kansu makani ba na unyo fansute kiyo yodo wakame naruka kiyo godo wakame labari kire bon nuka iba gobziri no sena labari kukunteka iba kwe nanose nyeno labari betirio za boru waranka kinido ibene gana wakuna nyo nonsama shini gana biyo tontoni agano kweko gono ya za radio do wakam naruka televizyon do wakam me labari betiro likam bara boru waranka kiniru za bene gana wakuna kanna nsamani liko ya ba azansi wanu wanyo naruka gbewin azansi tutuma yinu mbaya akadu za shini gana na biyo tontoni biyo gama yaka biyo tontoni sesa yedin yekite mayaka kigonyo inadia solo kagan kweko gono na yinu wakati anabate hel fatan ko ya kana no sai duniya kulpa jo frobine yana na kamidan ino kama na ajin din kireke in ki kire saki suba bye bye.